aza kuya kubanga te banana bazotungisa yo ndeko na ngai banani mokonzi na yo azali azotala yo kotokole na adoration oyo bongo lobi kende epa na baoyo bazakotungisa okomona makambo nzambe na wakosala.